won yem e bi sa de o kasa Lebanon e tinro ebubu sa o kasa dia ye strongholds e fi ya kwan mu e ti ewade kasa ewade o de kasa na sa o kasa o ma kuma beto won yem. Yegusua ye bompae. Isaiah chapter 45, verse

to Dima. Our yes to Dima. Our yes to Dima. In the name of Jesus Christ. Obiantumintum. Afi ye bon pae. So wakasu obiantumintumua. Eni na chrese. Obi owa obe ya tent. So obe tum. So obi owa. So obi ni ho. Yedi ye nim. Nasu ye bon pae se. Ewade. Se oponi fobi so otel fobi. Aye na jene se. Epono papa biera. We wedi wabi ya mami no. Mene me yire ni yamani ya sifo. Mene mindu ya nimi ni yamani ya sifo. Mene mabusu ya. Se obeto sa apunu mwa. Ewade. Boni fiho. Prena se. Bubuno. Se ni nyumba. Ewo yesu dima. Pacho kase wo yesu kristo dima. Oh ewade. Yediye ni mo o. Nemo mpaya na yebo. Se wo taufu bi. Ejina yabra bomwa. Ejina babia. Wa wiata asu se. Epro papa biera. Weba di nyankupo. Webie amame. Epro papa biera. Webie amame ni mima. Webie amame ni minu yanom. Eni yamani yasifo. Ye nshira puno. Ye ye diye puno. Yankunim diye puno. Yadan siye puno. So otafu bi. Aya ajwini se. Wabertu sa apunu mwa. Suwa ye mami fiyo. Suwa ye papa fiyo. Suwa wo eyini fiyo. Anaye kunu fiyo. Bruanwa ye ti suwa. Babiye ye jumo. Otafu biyara. Nani di echi. Jina ye shabri mo. Suwa betu. Epunu pa. Elwadi ya biyama ye muna. Enewe yesu di mo. Elwadi pwani fiyo. Everybody chocho no. Everybody say no. Everybody bubu no. Everybody plan I say. Everybody say ni nyuma. Everybody say na what day. Ewa yesu dima. Be one bon pie. Be one bon pie. Be one bon pie. Otafu biara. Nani diwechi. Monitor.

0: Oh, no, a cross pan or come, Miss Hume, dear, and Yamia or come in to do a become when I'm in coffee beam. The last hour I'm coffee, I'm off as my laptop. Na jani so ni kwa ma pushe ina ya ojijem na mtu mse no ifi de me kokro mpa be pama me de akui de ana odin
1: laptop nzo ton ni
0: se o ende me ton be 700 ska be 35 million mo fas bi di fabric chill ble o
1: na okoto ni
0: 700 and so I ho o san jini o papa asumpu 2 hours square money na ye o turn out to be ma na fofo o turn out to be ma mo so te ho na o ye krokro o ka se o na na fa na ngu ni so kro sika ni ntini wi ku ke ni ntini ne ah on pa gba hu ni fin kra na e prepare ma o ya ye didi mu na eja me se eh we da se mi ntimi ko fi we se dia ko du dia mi ko fi kra ye ma mi kwan kra na me wura dem ho an na me ka bo nka mu ho a an so no be ni pan so wo ho o ma je mi mo mi na na dan ba ko de ma mi se mi ko dem na ya time le yun chama kaka onso ni fu mu ne ne no me wu nyina mi san twini nyina san de be an be gbe an ko boku ki
2: abrewani
0: ma teja ai mi gusu o ha na ja ejuma be na meye ah na na se boy si afa boto ide na mi so mi fa bi na mi ni o mo chiye ti e kon kakra ka na o mo chire mi uhu dade afa uhu roba egbu pimpia ni de enye me mfa di eku ma emu no na eye na time so na mo so na ja wani twa ejuma bi a no ay fast ni na bebo aja hu so bi fun si so ne eyi mu approach mu ni pa kun ni bi oni ho ana agu mi pinsu anu mo ah obi ani ha na ni na de boss pai ti wan tika se bi ana ni he ma mi agu papa gu na pa wotu na ni o de ko o kwa na de ko ma push ano na ja onu so ni price bi o pe bi aja wan fa ma na ho na ko to ma no e se o de mo no na ja se 1250 na de mo se 150 ni ya so mi sa no asan ji ni na ho na de abo we ni didi mu ana ja mi su sunday bi edu na ja mi won kola mi nu bi ami no mo ko bi ma
1: omo ton ni omo ton ko ke ni ade no
0: omi na ni ma no
1: ti o mu a sa kro no kitin tin ni na betu betu
0: ma ni ano kure
1: ko nyo bi ama ni
0: david e bo ma no beto ma so beti ma ma direction se bi akoha koha koha e bi abi nya bbc TV, aye, TV, we call no aqua Korea, Oba no auto, no Nina Sama cookie. Did the one I'm sure we next Sunday, dear, Mubeka cranopa, fit a phone and water for an I am times or Majuma. Tianemoa, I acquire and who fit any show be say. I had the hard times in the Tiber has Sunday into no meco Sunday with the Munyam and Tihobe de Nejami Buraho. My baby so tongue and Yano are no hunting me far. Main gate will be home to me called wife for Bush. I'm a tramic on my baby so much. Maybe so much and then Makotoko took a crack a crown. I'm sure Nadia, you move to near the NNS. May pack a good button him, Timmy Pakiguman, a yana pap, Nammy the same. And I'm a cotton and a sicker be bribed 4 million, 5 million. Ehona I say. Sunday ba kuna jamu kwa sana amanfo nso bi twen om dize ani petu et bi tutu ka na so battle ni ade amso bi obi ani na dwuma kokee ni wure mu a obi a woni otimi a no so de twen kokee om so ba be se sasane me nyina de konti ama eka ba beda papa na e master ne so ti no ama boy ba ko ada shop oda ka mu ti wo kwa wu hu no ti mitete fa chi wa fe de me pija ba ku mi nu mi sa me ti se hey jina ho na mi jina ho na mi se oh we de se we ni tu ade egu ha de anye wo se ha ye shop mona de bia mo ba mbe twetwe petu be sai ne o ma no ho na mi se eh asembe ni mi so metu mani abebia me fa no boa abebia ni ho a mi ti me dwane afa ya bi konfo se ewum asem ato ne de mi jina ho no be su mi mu obe su mi no se wo ne de a chi e kronfo wo ne de wo wi ya ne ne ti wo kra bia kra preko na mi se o nya mi na mi se mi de ha mi be de mi me fa obi bi bia bet me ba pe ni man kitin kitin no se ha nya wo de da bia mo ba be sesa mo san be wi ya ne o ma ne ade aka ho ama ya master kwa isi ya dine kwa court ama fo ka battle ene petro ni ade ma twetwe free ke ni mu nti no ene ya fe master ba na ja o friend master of phones ni wan na se o akra nti na o friend senior apprentice for ni na amala o mna mpa be 7 ene ja dede ni ko so nti na ma fo so ben ho so ben lol kwa ho na dede ni ko na ma fo so ben meka se yo ma chechire mi nsa a chechire mi sisi e de abuduam mena wi ya de amadua wi wi so ya de amadua wi
1: ya fa sha monday ni
0: nto eta che baba
1: o mo bo pa
0: o o papa e bo mesu o mo bo me pa yin easy
1: ma o so fun fa ne number 2 dwa na fe o so fo urade nam ne so emran tenin ketesi a o ma num du bone urade nam ne so agi won nyina no empeso o de number 2 dwa briefly na fe yen so ron ko fa kan kasebo 0546 0546 57 57 08 26 26 0546 57 57 08 26 26
3: Medase
1: papa Christo
3: Onshamu Bebre.
1: Yefa kan kase
3: wo mi
1: the prophet
3: na na yourself for stay on. So the ebe somo no ye din nyina esi na die edimu apotene awi.
2: yedo ebeko Supreme Court of Fonsere bi emra sebejani kojo ponkroma ni semo de kodan court no efa ajaji fo ne lawyer fo kwa homtie no court abato atwene obeti mu amane bo yebekwa sue ya omo ehye afisemu bambo osofo muntaka mubarak edi ato IGP ni mu se won hye na ankrankre bi a omo tete bambo bambo ku no won hye da won tususa esanse ehajene na medo bekwa framante mu beka ya 2023 akosombo dam no mu bi ensu no eyirifa enkrofo ebi maja padie seye sofo won mo tese afini kwa na wie na obi anpata sika bi ano aban no edi ama ensem ne bi eka we hu na awie yi bidi mu amane ya ebesu mu se adum tv awia premto be kasie bo yekoye ni ma yede premto bre eye agukansi ebeba obi man so amane bo ena anigisem edin ameje so ene abena pokuwa ah wenye uko adum tv eye bo eye dsv no so eye channel 280 ena go tv eye channel 119 adumonline.com dia kania dia go hobe kenken bi amame me basisia.